0: from Lagos, this is Jordan.
1: 105.5 FM. This is Jordan 105.5.
2: Station with the boys for entrepreneurs.
3: Asikotito lati gbadura fun gbogbo abiyamo o. Abiyamo lo fe kori afefe.
4: Lori ojo tuzi ona bayoju la fun wa to mo re ni lalaye. Oje o je ka jo yin oba mi to oba to toyin titi di opin. O gangan la daba ti mo mo to pon wa seyin ti pe ti pe ti pe ti oja jabo. Gbogbo ile pariwo go. Adura Olorun lo ti ji mi kale lato gojo oru pastor Fakeye mere baba labiya mo ni mo nje. Mama oro kan ta si mi leti ninu church laipe yi. O nle mani ki fi gbadura fun baba ati iya to n gbo mi lowo lowo. Je ke engineer na play si e leti.
5: Omo mu mi. O sa tenumo fun mi lo hospital pe operation ni ma se. O sa transfer mi ko be pe ki ma lo si another hospital mi. Gba ti mo sa de be awon yen na sa so pe operation ni. Mo pe baba o sa gbadura fun mi. Leyin adura awon yen 30 minutes ko lu ti mo sa fi bimo ni ayo ata alafia. E ri mi elekeji. Ojo ta se suno omo yen awon ebi oko mi wa tori nu ile ta n gbe yen ile family house si ebi oko mi ni. Won sa je ko wa pe a n gbe ile ofe lo je ka mo bimo ojo.
6: Won yeye yin pe
7: ile ofe
6: le n gbe
7: lojo ma bimo lo.
6: Melo le ti bi?
5: 7.
6: Okunrin melo?
5: Okunrin 5 obirin 2.
4: Emi o so wo po da keyan ma bi mo lo life eto si ṣugbọn yi to ka mi lara ju ninu oro yen ni wipe nitori wo wipe ke ma ma sanwo le o lo je ke wa ma bi mo ni so lo a sa mo gbo oro yen bo tuturu gege be ni to ma ronu jile wa mo wipe won ti fi oro jere oro lara iya yi eni apale ti pada de ni tiju eni aye si ti pada nde ni ayo tutisi eni ayeye ti pada ndo ni yeye. Now, kin won ran mi wa se lori afefe yi gan leni bi ko se wipe kin ba o ti je mi ti ju winu aye re asa won kan wa

wajo lagbemi jebi anu ni mori gba laarin ago merin koja iseju merin din logun sa ago merin abo idaji ninu adu owuro kutukutu ta o jo ma gba lori ikoni yi Jordan FM 105.5 o ma jiri o

mo ki gbogbo olugbo mi jake jajo ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu ojo kejidinlogun osu elekejo pastor Dekunle Epaphras woli eyin mo ni ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank te Midire Market gba gititun ni ilu Ibadan gbogbo eyan omo Olorun e dide o ile to ti mo wake up is another morning devotion eja to wa ye nkan kan wo inu mi dun mo layo mo yo sese bo to ji si mo le alaye loni oni lojo Tuesday mommy ati daddy e ma bo ni bi pepe eja wa woju baba mi baba re ipa ninu ipa ati ase ninu ase ijinle ife ni baba loke oba mi to nfo won agbara ologun ajobo ipa ninu ipa baba mi o gbogbo eyan omo Olorun ma bo je ajo wa dupe je ajo wa yin e wa do bale e wa wole e wa yi ka otun e wa yi ka osi engineer eyan omo Olorun enikan ni kinu de te pe engineer ko ba npe pastor mi system itayo wole ni Olorun ni fun yin ni nkan mewa kan lori afefe ajebi dani kin to ma lo sori Facebook mo fun awon eyan ni mewa gbogbo igba to ba nilo iranlowo laye awon kan mewa igbo ka to lonu yen sa mo dogbon mo wa bi ti bayo e wa eyin te ni bayo e dogbon bomi le kini kan sele laaro la ni church Wema engineer oye no mic si pastor mi system itayo lanu gbogbo eyan dobale eyin okun ni e o gbogbo obirin e kunle

0: nice lagbara olohun wa ra nu gba ipinu olohun fun aye re yo wa di mi muse emi o woli odekunle epafa ma bo yo kan ni bo fe bo ko olufe yi ka otun ko yi ka o si ko ni baba
1: social media facebook
0: emi mo dupe lowo re fun atileyin fun igbega fun ikan ojokan ohun to nse ninu aye mi atawon omo mi o se gan o Jesu mo gbe oga lori gbogbo awon omo Olorun ti ma gbo program yi ada ogo pada fun lekan na Jesu oluwa wa eyan ayan fe eyan omo Olorun dide ni bikibi to ba wa atomode ni gbo mi o atagba ni gbo mi o just stand up e wa mo mo ki hallelujah nla a kan jo ki hallelujah nla meje ati ogo meji aje mesan gbogbo eyin ti aye osan bi ese meta si waju ja jo ki mo so nkan kan emi mo wa so ati bere seminar lori awon omo mo wa so orisi omo meta to wa to gbodo ba won bi emi na ma tun so orisi omo meta mi to gbodo ba won bi laaro ina ni somebody shout seven hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah si ogo meji ogo ogo fun messiah so ri laye to wa yi momo tin gbo mi wa bi omo alaanu gbogbo nkan ko laduwa o e ba mi pe gbogbo awon omo yin so n pe omo re ko ma gbo abo kan da gbo ibada ko mo ji awon omo mo fe fun yin lese bibeli mewa kan to ni se pelu iranlowo eyin wo le fe iranlowo mo n bo bo mi le wa bayo re le e wa kigbe baba so mi do ma laanu fo bi mi eyin mama e kigbe je awon omo mi o laanu mi loju emi mo waasu re na gbogbo eyin omo Olorun adajo ojo pe ada osu osu ko lagbara Olorun gbogbo eyin te wa ni United Kingdom irole yi ni ola ni pepe yo pomo ni wema na bi ogo se nje ti Olorun enikan ni woli omi wa nko amu omi elekejo pade mi bayi ibi mo ti e ti fe gbadua fun yin gbogbo se nje ti Olorun nje je mo pe mo ti wolu UK laaro yi ibe ni ma ti so tele eje nso bayi wipe ori atokere wa ni gbogbo eyin te bu omi elekejo ibere otun ni ilu wo lo fe lo laye omi oluwa je nla agbaye ja eji gbogbo awon omo yin mo mi to ba ti di 6:30 ago mefa bo ni isin ma bo sori Facebook ma lete nbo lagbare ni to ni aye atorun e mo ri orisirisi aduwa ti o mo waye ago mefa bo lori Facebook to ba wa di role ma wa ni Woolish oni ni service won ni lu UK ka le raye se tola ni wema nikan ni etun ti de Olorun ni ki seyan gbogbo bi te ba tin gbo mi odekunle e paraphrase leti pade mi lori Facebook bo ba si fe lo to fe gba flyer na e pe number mi ti ma fi sita leyin sin pe e fun mi mo fe send e so mo mi oni ni program ti UK lagbare ni to laye atorun oni na ni ma gbadua si omi eyan omo Olorun number 8 ta ba wa pari awon omi kan be ta tuntun se gbogbo se nje ti Olorun mo mo Olorun mi anda omi yen jo ati da pe mejo bayi o nikan la fi we nijo ta ba fe lo e tuno so e meko apahala ola ni ojo Wednesday ojo anu ola la mo se ipade agbara nla ipade ona meji ni opin si ikan ni voice service elekeji ni ago merin ago mejo abola lakoko omo meta mi to gbodo ba won bi ninu aye omo meta lo gbodo ba won bi enikan ni kin sawo alakoko ni omo ika omo ki mo pe ika ani awon omo ika iru eni mo so fun yin to paya re won si tun ku elomi o paya re enu ni fi npa a paro fun dadi e nti mo mi re o se a paro fun mo mi e nti dadi re o se omo ika omo to je pe ndamu ya re enikan bi bawo gbogbo eyin to ba se pe onimukumu ni omo ika ni omo ti en tori gbe iya lo si police station every time e so mo ika ni omo ti mo daran omo ti mo kolos ika omo ni e so mo mo ri ya kan to so ni omo mi a to ba se pe mo mo ni ba ti fi se menstruation ika omo omo to je pe to ba ja tan ladugo bayi iya won lo mu omo ti nje gbese ani won lobirin won doju ti iya won awon iya yin o je nkan kan loju won eni kan ki mo fe se pawada omo ikanio ese re nyara lo si iwa ika ninu we Proverbs chapter 6 verse 18 Proverbs 6 18 gbese oni ese won sare lo si ika omo gbese je wo Proverbs chapter 6 verse 18 aya ti nwumo iwa buburu ti nwumo buburu ese ti on yara ire sisa si wa kini omo ti ya bi to si muri so ti egbon re o si dana aburo re o si dana sun ironu yen ni university ni aburo yen ro ti tite ku wo bi omo ikani o nigba to ba ni aburo to je obirin to ba sun ika omo ni o to ba ni ogbon aburo to je okunrin tabe egbon to je okunrin to ba sun omo ya kan na ikani o to ba mu gbo alawon omo ka enikan ni mo ti bi o ti bi ka igba ti ko ba bi akeke ni o bi ati paramale onu ojiya omo to bi ka iwo to bi ka kale igba to na ba bi mo e fi le onu ori to won bi o ti nwa bi onu atubotan re ko jawo ninu palapala palapala oni won o fi o le iwo lo fi le e ba nbe tin be legbe yin se so omo ka for one night alawo pe ko je pe dia 419 ise ti won yan layo ise 419 ni omo ikani o tori to wo ba ti o oboko family je gbogbo eyan omo te boko family je te ti lo ewon omo ikani o bo nisin anfani kan be o le ronu pi wada o tun aye re se won wo lawo sunku gbogbo eyan omo ti won wo lawo sunku to n wo re lawo re rin omo ikani o won lo le omo ikani o gbogbo en te ba ri to le omo ki mo pe won omo ikani mo rejoice Mary Joyce, don't be happy. Awon omo e wo mo ti woli Olorun bi tani woli heli awon ika omo awon seku baba ba won owo tawon eyan ba mu wa si pepe won a gbe eran ti an ba mu wa won a fi gini rin gogo won a fi mo je ti Olorun si gbe omo alanu dide ti won pe ni Samuel o si lo kilo fun won at the end of the day won o down won baye baba won je omo ika mo baye obi je ni ironu re ni mami ero te ku ironu eni daddy ero te korun alakeji omo ika e jan se mo le eyin te ti bi mo ri yin sori eke baba mo fun mi lomo ika eyin te wa ti bi wa kegbe baba gba omo mi lowo ika emi ajade lara re ro ti eje ti mo da si loju ro ti wahala ti mo se le lori sit down omo ika so gbogbo eyin da je omo ika te n wa church ronu si enikan ni wo le lekeji omo ope enikan ni ope tumo si ignorance omo ti omo tun yato so si omo ti an ni okose ti okose omo ti an ni okawe ti okawe omo to wa ni gunduku tori pe yo payan le kun lola ope omo awon kan ti bi omo ope ah o se fo omo ti njeru awon to soro ba di pelu laye sa on la won novice naive people that are ignorance ko si n to payan bi ai mokan eni ti an ni oya gbogbo yen lo bayi ona bayi ni lo ani eyin iya kan to je wipe in fi ola yin toro bo a mo bi ta da o sinu so si ni tori bo se ri wahala to n fun wa ni n lo yen ti an ba ni e fo le meji yen ki won ni a se wa riru won o da fun raja raja won e wulo fun olohun won e wulo fun idile won e wulo fun ra won e ma so won e bi en tin be legbe yin se so mo opin e ja wa awon omo gidi gbogbo eyan dide ke hallelujah e joko e dake iro ope oni gbo igba ba ni e dake ayu e ya ni fi di kai yo sa ri nkan kan so tori pe won ti yi opolo re seyin iyato tintin ni nbe laarin omo ope ati were e ja kuku so pe were san jo omo ope lo aisha ijo to ba kun fun awon omo ope eyin lo waju because ignorance is a disease And in the course of law, ko si ti won pe ni aimo kan mo kan o. Ko si excuse for ignorance o. Ko mo nkan to ye ko mo, iya ti oyo je o je. E je se mo ni. Eni baba mi. Gba mi. Mo je nje o. Amọ pe yo mo gegege te wa nbi, in to ba ye ko kokoko. Se ri awon omo ope bi mo se nwa su tinu mi ndu yi. Ohun ni mo sun to ba bi omo ope won yato si awon omo ti won ni aisan ti mo ni nilu ebo yen low syndrome o tun lo ko ti mo pe o lo autism awon autism children ni omo to je pe be ba gbe kale bi o kan mo keni won gbe kan wa bi inu jo ni to ba joko to ba ti joko die to ba ti ri po nke die te ko bi ara si a mu okuta yo mo le meyin te wa mama kan ku awon omo meji ti iya kan bi meji lo ko wa lati ilu oyinbo to ni wa gbe oni ki won lo ko fun mi bi won se de ikan je omo odun meta ikeji je omo odun mokanla obe la won mejeji ki won to gba won ninu balu won fe ku so nigba ti an so kale mama yen bu ekun ni iya iya won ni baba ti ya nbe ilu oyinbo omo meji pere ti won bi awon pe lo bi awon mejeji wa ndo lati nu balu keyin o si dun ba alujanu otun ti won su awon tin be nu balu lawon si balu o so bi won se ko won ode won wa so fun mo ni mama se le duo nbi fun ojo mefa oni ma duo e fun wa o oni ma duo ni waju eni to ni aye atohun won si ti gunmu awon omo ti mo so nigba ti won to bi iseju bi 30 minutes ti won kebe mo ni mama e ni le duo ni le se kini ni le duo agbara mi o gbe

0: ha ti olorun ba pese agbara nla ati iyanu re fa abrahamu to ba ege tu je wipe o gbiyanju wonu majemu nla ninu ipe olorun a pe sinu ogo o wonu majemu titun sikiesi awon majemu egun to wa ni iran re o pare o si yi pada o de pese fun iran iran iran iran o ma re titi bi oni olone iran re won de nje anfani na e te won si mi bo so tele bi oluwa tin be ti emi e wa na waju oluwa eni ti emi duro egun ati agbara ogun idile ani ise ijoba okukun ti njoba ninu aye re ti o je ko de ipo yen ati aye yen loruko Jesu eje odakuto ku pare mo pe eje Jesu fun itusile kuro no maje mo emodi egun emodi re to fine sinu aye re loruko Jesu eje Jesu pare owo ti n ba aye re ririn ajo but si o ma wa na o ri o de modi e tori a o ti bi o ni akoko na agbara to mo Abraham jade loruko Jesu agbara yen wa kan ati osile iwo do menira lase ti baba to ma te mo Jesu oluwa wa oruko mi o yi pada apostle ati woli SMO Mustafa JP baba sibi oba lati jo Seed of Christ Golden Church Land of Reality Tony jo wa ni Gbaremu Idiobi Airport area ni Ibadan to ba ti de ore meji agugu so pe nlo sibi oba bi onlabai ta ma ni program wo ti ba oko nbe lo re meji agugu to ma gbe wa church to ba wa mobile to ba ti so polo kada pe sibi oba lo won juwe fun o mo gbadura loruko Jesu o ma si aseyori
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: iyan ni kankan mo so fun wa pe Friday to ba keyin ninu osu la ma npade ninu ipade lati mo sele ninu fu ape nibi camp wa mo ni agbara sa egbo mo so fun pe to ba ti wari tele wo make sure pe to su yi o gbodo nlo tori pe mo ti so pe o su ifani be ni a pe akori e ni agbara to ma gbe eniyan fo o gbodo wa nlele ha loruko Jesu aye ra ma fo loke
1: amen
0: muna ye ra fo loke
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: ni Thursday ati ojo Sunday mo saba ma nwa ni igado lagbara Olorun program ma nbere ni ago mefa bo ni aro ni Sunday ati ni ojo Thursday Lasu Igado Road Hotel Bus Stop so pe sibi oba lo lo gba dua loruko Jesu aye balance
1: amen
0: muna ye ma balance
1: amen
0: aye ma balance
1: amen
0: in the name of Jesus gbogbo eyan mo Olorun nibi kibi te ba tin gbo mi mo kiye pe good morning afternoon and good evening ege bi akoko ti o baba yin oro tenu mi jade ninu igbekun ati ibe to wa o ye jade wa
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: gbogbo eyan mo Olorun te wa ni Lorin e ma re ti woli ni role ola lagbara Olorun ta ba ti pari pade agbara lati sibi oba ninu Ibadan oya an lo sibo an lo si Ilorin a si program latago merin titi di ago meje to ba wa di ojo Thursday lagbara Olorun hey a ma wa ni ogbomoso ni agbara Olorun laaro Thursday ago mewa ati setan to ba ti di ago mewa bo si ago mokanla ati desi Oyo program ti bere ni Oyo lati ago mewa a o de pari la ago mejila loruko Jesu ogo re ajade
1: amen
0: so pe ogo mi ajade so pe ogo mi ajade in the name of Jesus
1: amen
0: lagbara Olorun to ba ti wa de ojo Friday a ma wa ni okaka be si na ma wa ni rawo ma so address okaka ati rawo fun yin to ba di ola e tewo si mi o le ra anugba
1: amen
0: o de ti rigba
1: amen
0: mo lo ti rigba
1: amen
0: mo lo ti rigba
1: amen
0: o ti rigba
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: now e
2: gbo yo mi ni do treji
0: awon oluwa ele ni agbara sa mo kede ni ojo Sunday baba so fun mi pe kin kede si gbogbo eniyan lati gbadura dada iye awon to ba de gbagbo won je anfani e kini oro na mo ti kede wi pe teyan ba tin ba ojagun teyan mu gbogun ti o ti won ba tin wo niran emi e wa ninu ewu iwo na gboro dide lati ja ija rere iwo ti mo ti wi pe only fight a good fight ja ija rere ti emi ija rere ti emi ohun ija wa ki se ti ara ohun ija wa ki se ti ara awon ta nbaja ki se ija ti ara o awon alase bi okokun awon bi alase aye yi awon la nbaja gun so gboro wo won ninu emi o gboro to awon woli to ma to esona bi won se nja ninu emi e tewo si bi o ma bori ogun
1: amen
0: so ori adura ta fa bere yi gbogbo ta pe ni eme ni mo fe so bi to tin wa ati ituma re to ba tin gbo program yi ri owuro je ki bairo ati iwe ko ma wa lowo e lati ba ko awon akosile kan to ba kan o adura ta ma bere loni o ma ni agbara o to ba ti gbo tele mo ti gbo ikede oluwa ti ba mi soro wi pe iranse mi ba mi irin ajo odun kan gbako ba mi irin ajo odun kan gbako ojo sunday lo ti bere anu lo pe meji oni lo pe meta to ba di ola lagbara olorun a ma fi di e mule ni ekotas lagbara olorun ni oruko jesus o ma ri anugba
1: amen
0: mo ni wara anugba
1: amen
0: bo ise nla to ma se awon tin je oni ya tan pon loju yen a fe kodi ija si won o igba mi wa igbale yo meta ri igbale wo so ri igbale to fi se jabe ninu ile enyo to fi se jabe ninu ile to man teori e bo mi gbona yo meta nbe ba fo kodi ma mu bo iwo fe to ku le woli ma to esona rawo man di galahita ha oba mi ti man te oju alaseju bo mi gbona o ma ja fun o
1: amen
0: ni galaya kasa ha o ma ja fun o
1: amen
0: to ba wa ni jabe igbale to lo bedroom ti iya ti je daada iwo mu awon kan won la fe fi gbadura e yo meta kan di ya jo pade program yen ma le gbogbo program wa lo se pata to ba ti lo be mu dani ni Eko Thursday mu dani a fe gbadura ni gbogbo branches wa pata to ba ti lo program lo se ma mu dani o la ma lo ngo ba di Friday ma to yin sona ba se ma se gaga wu dawura mi senda ya mo palase ogun ikoko tin ja o ogun yen wole
1: amen
0: lo ko jesu ogun yen wole
1: amen
0: a fe gbogun ti e mi kan ton pe ni aini ti joseph o ba gbogun ti ogun to ja ire ko ni lo bori o gbogun ti won ni o ja o de segun joseph tuma ala ala to ni agbara kini ala na anda na lo tu opolopo ayan mo gbogbo orile ede se pata ti awon orile ede miran wa be won de benefit ba mi sa ogun to wa le iwo lo ma jagun na to ma se iyan nikan ko dafidi o na kojuja si ogun ogun miran gbogbo awon soldiers awon brigadiers awon major generals won wa loju ogun but won le koju ogun na won sa fogun na ama dafidi ni bo woni won ni gba won lo ma to lo ni oruko oluwa olorun awon omo ogun olorun israeli ti o mi ran ti gan ko da lowo ara e o lo ninu emi o ja ja ti emi o de segun mi ran ena wo si bi wa segun ile aye
1: amen
0: wa segun dile
1: amen
0: wa segun dile
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: mo se o lo doju ko go farao to ni gbogbo orile de kan lara mo se dide nipa to gbo won oluwa o de ja o de segun na se kesi o ku awon iran re kuro ni oko eru so ori emi tan pe ni emi ni o ma njogo lati oke wa ni ki se po de demon sele sugba to ba tin sele wa ti mo pe ki se lasan ibi kan ni won ti wa won ni orisun mo so tele bi won ba gbagbo aye re ma dide
1: always
0: o le ma ro loke pe o se je mi mo fe jaja na gbo iwe Isaiah chapter 58 ni verse 12 o ke de bayi pe awon eniyan re yo tu ahoro atijo won ni se won yo si gbe ipile atijo won ni ro iyan nikan ko a o si pe oni alatuse ogiri ti o ti wo ati olumubasipo awon opopo na ti awon eniyan gbe inu re so awon ogiri to ti wo ile to ti ni lalapa ile ogo to ti sonu ni ran ta ti bi o a fe pe o pada ki won dide lati tuko eno won ti mi sa wagamuna bravatora to ba gbagbo to sabe loruko jesus wa bori e mo fe ko fo soke gbadura kan wa ka pariwo oruko jesus ni ba meta wa wi pe ogun ti ja ni ran ta ti bi mi nitori temi ogun yen wole o ya dua
1: oruko jesus oruko jesus oruko jesus
0: segutan leri ti ororo fufun to den tuide alaboyun ti doctor pe operation ni to tule ti ene kan ba da maje mu lokan re pe ambo laye se leyin birthday yi mo fe gba double blessing to lo den fun won en ti nuru to ba le mu ororo to de gbagbo ni to benu re to lo de ti jade pelu ase re ah

0: bọjọ ba ti yọ bayi man kari aye ni borun barun akan atari omo ede eyan e ka ro ni gbogbo bi kibi te ti lanfani lati ma darapo mo wa looro toni akin lokunrin lobirin lomode lagbalagba ibo olorun oba mi oba to fun wa ni ori ofe ta fi wa laye ta wa laye loni e ku ojumo mo ni gbogbo bi kibi te ti lanfani lati ma darapo mo wa looro toni oni na ni ojo isegun olorun oba mi o segun fun emi ati eyin oni ni ojo keji din ni ogun osu kejo odun 2026 olorun oba mi adupe pe okun otunu weroyin na latu kode fun yin laaro toni awon iroyin to jade kakiri inu awon weroyin lorilede wa nigeria ele ta ma bejuwo tori pe ati ja won lule bayi bi apo ewa ati re lule bi apo yere tesi mo lanfani lati ma fi eti ayo gbo eri oluwa gbe mi leke adebayo loruko temi mc rawo yin na re agbalagba omode ti n pe egbe baba e loko mo ki wa laaro yo eko ojumo mo e lanfani lati ma lo si oju opo facebook wa bayi awa
1: Hello Lagos, welcome to the Jordan Knight Show, and today we'll be discussing
2: the voices you need
0: live and direct nibe te ba ti te Jordan
2: work all day every day till payday
0: o nibe ke ma fi adugbo bi da ni adekoyo ba pelu wa ni Lagos okunrin
3: this is Jordan
0: awon ohun ta nje ohun jije awon ohun ta nlo ko ohun ti e tun ma wale pelu e won ni imo tun pele si ni gege bi iwe iroyin dele po se se ni oni kini win ti won se
1: listen now

ohun ni ore nibe ni won ni won ti ni isele na ti waye ko to di pe owo ba furasi ele ti won ni o se ikolu si iya re ti o si sa iya re ni asapa sugbon won ni o ti wa ni akata awon lopa ipinle ondo bayi e lo gba change iroyin ohun ninu we iroyin daily post laaro toni oni awon ajo ti won gbogun ti gbogi oloro lorilede wa Nigeria iyen NDLEA iyen National Drug Law Enforcement Agency oni won ni won ti ba awon oja awon kan je ki se oja gidi o awon tin te gbogi oloro ni o gbogi oloro ti won ni won pe ni cannabis won ni bi ti won tin gbin won dana sun won baje won ni koda won ni owo ba awon mewa ton je afurasi ogbon tarigi ti won ta igbogi oloro ele ti won ni owo ba gege bi won se ni awon ajo NDLEA ti eka ti ipinle Edo ti won sise won ni aseye be na ni won ni owo ba awon mewa yen be la won ba awon beje won wa tun se lalaye pe ewo awon ni dake pe ti buto ro gbogbo ipinle Edo patapata gbogbo bi ti won ba tin te igbogi oloro patapata bae na la won se kini la won baje gege bi eni to je apase wa fun eka ti ipinle Edo fun awon ajo NDLEA yen Michael Ofoyeju ohun na lo ba won akoroyin soro lana tin se ojo aje Monday iroyin na jade laaro toni eba ni ekun rere eni to je igbakeje oga agba olopa lorilede wa Nigeria ti won wa ni zone 2 command yen AIG ogbeni Olorun dare Jimo won ti fi da gbogbo omo orilede Nigeria loju wi pe ki won fokan bale o ipe eto idibo to nbo 2027 won ni eto abo to muna doko won ni yo wa to je wi pe awon tin gbara adi won ni ki sere rara o won ni ki mo sere Olorun dare Jimo ni ki sere o pe awon lopo osun awon si wa raro ipe fun eto idibo to nbo lodun 2027 won ni koda gbogbo ojuba e talakan fi so ni ti won gan ju talakan lo lowo ta won wa yi gege bi won se nsalaye won ni awon ti gbaraja awon duro re gege bi oga agba olopa igbakeji won AIG gege bi won se ni alaye iyen assistant inspector general of police orilede wa Nigeria ton wa ni zone 2 command iyen ogbeni Olorun dare Jimo awon na ni won fi oro ijade ni olule ise olopa ni ilu Abuja nibe gangan na ni won ti salaye lana ojo aje Monday pe awon duro re ko sorun be awon wararo ipe eto abo lodun 2027 fun eto dibo to nbo won ni gbogbo omo ilede Naija kan lo fokan bale gbogbo e la won ti yanju o wa ninu iroyin daily post na lo tari eta laaro toni won ni owo ta na lorilede Naijiria e ta npe naira ona ni ohun na tun ti lo si ibi ton tin se exercise o ti yo ge si owo ile America pe iwo ke o le mo gbe mi subun gbogbo gba won lo tun ti ja die kuro si 8 naira 0 kobo 0.7 kobo yun ni pe naira mejo o le ni kobo meje ohun na lo je pe o tun fi se die si dollar pe iwo ke emi gan ti lo gbaradi fun won ṣugbọn ta ba gbagbe lojo Jimo to koja ni owo wa wa si dollar kan 1357 naira won ni bayo o ti wa ni 1349 naira ani e ja wale wa wa ko ti wa ni 1 dollar si 100 naira ka mo pe Nigeria ti se ṣugbọn ni yun fun ti pasiparo idokowo ọja pasiparo kakiri orilede Nigeria ohun na ni iroyin na lo ti jade laaro ti toni awon ajo ti a mo si kasu iyen awon kasu ati ajo asu iyen academic staff unions of university asu ti eka ti ipinle kaduna ti won wa ati ile eko giga ti ipinle kaduna oje yen kaduna state university kasu won ni won ti gbe oro kan dide bayi latari bi won se ni awon oluko agba ta mo si lecturer toto 200 ni won so wi pe won ni awon ipenija kankan gege bi alaga awon asu to tu je to tu wa ni ilewe Kaduna State University iyen dokita Abubakar Abdullahi gege bo se fi oro un fun awon akoroyin lana ojo aje Monday nilu Kaduna nibe lo ti ni se awon oluko agba yi ati awon ti won je onimo professors ati awon ti won ni gbogbo won lo je pe igbe aye ti o da rara ni won gbe.

ni won de nsise kara kara oni sugbon ile ilo je pe ati awon ti je pe awon ti won se ti mu se mu se won se mu se mu se to ninu awon ti won je oluko agbaye oni un la won fe se iyipada won oni be lo je pe adehun to de wa laarin awon ajo asu ati ijoba apapo lori adehun ti won fi enu ku si lodun 2025 oni un lo je pe ijoba o ti da won lohun koda won ni eyi ohun je ohun ti o darara bo ni yo se ma sise ka ma ri owo oni opolopo awon oluko agba na ni won kun bayi o to se je pe o dabi gba pe mi nu won ti ni won fi ise oluko agba le sugbon o je ya ni yo e san wo won emi na ba won lecturer bebe o e san won ijoba papo o wa nu we royin daily post na laaro to ni won ni awon merin ti won pe ni almanjiri emi o amọ tun almanjiri o sugba almanjiri na ko sinu iwe royin daily post laaro yi ile ti won ni won je omo ile iwe ti won keko nipa alquran iyan quranic school student awon omo ile eko teyan fe ko nipa alquran onu won pe ni merin na ni awon omo to je pe won ni won ti gbe mimi ni ilu kano latari bi won se je ounje kan won ni ounje yi ona ni o da wahala le si ago ara awon omo eto si je pe o gbe mi omo merin gege bi eni ti o je alaga iyen fun awon ajo kan ti won pe ni Zangaya Media Network ona ni iyen Alara Masani Musa ohun lo fi di isele na mule lana ojo aje Monday you know wa nu we royin laro toni

onye nwe ka o ji ya n'aka ibe dị mma larịga aga teriza ọnụ ọra na-agụ egwu egede ede flavo na fino kara ndị be anyị si na onye ọbụla na-alụ onye karịrị ya anya na-eme gịnị ọ na-ekiri ya ekiri ibe etolire gị abụrụ ụsa ekene m unu abam bụ pite edochie a na-akpọ m ebube.

0: From Lagos, this is Jordan.
1: 105.5 FM. Igbo ni bolo to ka to figi omo gbegbedu Jordan 105.5 FM ko ba ni
2: on social media Facebook Jordan 105.5 FM
1: e to pon le ni oto sugbon ara oto le to bo se nlo ile akoko ni won ti ngbedo bo ba de ri okiti ero ko bi obo o se farawe bo se nlo yo ma waye ni ikan ni Jordan 105.5 FM ni gbogbo ojo aje si ojo eti Monday to Friday pela ago kan osan eto ilera awon ojo oja awon oja olojojumo ile wa ati iroyin oja wa lagbo amuludun iroyin ere idaraya lagbo oselu idile alayo efe awada ewo atato yodun le to bo se nlo ikan ni Jordan 105.5 FM e ma doubt e awon soro soro to dangajia le ma bapade lori eto bo se nlo lojojumo bo se nlo lo ba eto nitori pe o dun yato
3: ni kuselere ehoro kusolokiti jimere kusa da to le bejawe laarin agba mi to ba je ti ka pede lori radio mc irawo akeweje ori radio e ma gbo ni kuselere ehoro kusolokiti jimere kusa da to le bejawe laarin agba mi to ba je ti ka pede lori radio mc irawo akeweje ori radio e ma gbo
4: irawo de omo gbolohun yo je eri oluwa gbe mi leke agbalagba omode ti pegbe baba e loruko kabo suri eto re atun fe gbo to sey akere ma se yan je oya gbe wa de gbe o sa ti bo se nlo lori ikani yo la ti ma ngbo eri oluwa gbe mi leke yero kide olofa mojo ola lo mi o ma pisu toruko gbe wa de gbe se a fe pitu re
2: Twitter Jordan 105 FM, Instagram Jordan 105 FM Lagos. Listen on the go at www.

ibi ta ba ti ri arugbo olukoso ye ke ti mo pe oba koso gegun sibe ni kini gbigbo aja fe fi ekun se abi ti kini won ba se ile gerun se iru aja lo to si lati lo be po n fe ro iroye gerun ewe osan loruko meji ewe osan na ni je o eri oluwa gbe mi leke adebayo loruko temi mc rawo yin na ni akewe je gbogbo pede pede mayogun nu awon soro soro ototo loro 1 awosun bi enje o mo bi oro re akere ma se yan je agole den to gbon mo mo bi toro nlo o alati sa toro ro na ni ko ma ti sa ara won agbalagba omode tin pegbe baba

Admiral Dele Abiodun na ni mo fi wole sori eto wa losun ni o ibo ni ka ti bere ma fun wa ni awon ohun to sele ninu awujo amuludun loni lori eto ibi ti mo si nlo na ni ti omo gbaju gbaja osere tiata yoruba ogbon tarigi ninu awon elere ori itage Alhaji Taiwo Azan ti gbogbo aye npe logogo foran to mo won se jade to ke gbajare pe Alhaji Taiwo Azan ogogo on fi on ba aisan jejere finra koda oni ipele kerin o na ni won wa baye to si npe gbogbo awon onimo nipa aisan hun boya tele ibo ni tabi ti bile o lagbara o

be na lomode birin ohun ki se omode na ba won sugbon yen Shakira Taiwo omo Ogogo soro nipa bi eni to je oludije si ipo gomina labe ase egbe oselu APC ni ipinle Ogun iyen senator Solomon Adeola yayi pelu gbogbo akitiyan ti won se lori igbese pe kara baba ohun le duro re oni sugbon awon sa n wa awon ti won mo nipa isan jeje tori ipele kerin ni won wa bayi le je n kuro lapa beun kin tu lo si ibomi ko lo di pe mo ma ba wa so awon oro kan ti o se pataki ta jo foro jomi toro lori eto wa loni gege be se mo pe bo se n lo na ni ile ise ti 1b jordan 105.5 fm

be egbo eyin daddy ati mommy mo fe ke jo se asepo ti oko ba nsise ti yawo na nsise nje mo wi pe yo tete jora won awon agba ni ti apa ba kun itan a ma to pin bi awon baba wa se man sonu won ni ti apa to ba kun itan a ma to pin ki otun o sise ki o si na o wa nkan se ki o la ko le ba de kia kia ni o sugbon to ba je pe oko nikan lo nsise ti yawo o se yo mo re oko nigba mi tori pe ki se gbogbo igba na ni mo ndun ti bitire la dale aye sugbon to tun ba se to si na se te jo se papo ola o tete de kia kia o idinu to fi je pe e je ki apa yin ko kun itan yin ki gbogbo n te nwa ko to pin ke le loro ke le lowo e ma kan ja ma sawawi Nigeria o da ilu le ilu odun ilu dun ilu segba ilu sawo e ja jo fowo so wopo iwo yawo lo wa sese toko egan ba ni un fe ko je full housewife so pe rara o a man sise le ti wa ni e jo se papo ko ba le gun rege

Adesmeyo gbogbo apapa ko ni baje egbon mi mo rowo yin be o won ti ba nte si ori o pe mi won no pe li mo pe lowo yi God bless you sir Adesmeyo ko ni baje won na won gbadun mi won MC rawo account e mo ti da nkan sibe ko ni baje Mayowa Ademuiwanu omo Ijebu Imusin ni won lohun awon omo Ijebu Imusin ko ni baje we ba se toju oga mi Ademiwa Dedeje ko kororo Adesmeyo Autos gbogbo apapa God bless you sir Muni oro kan ti mo fe ke ba mi dasi lori eto loni irun to nsele sarakunrin kan na ni mo fe ka jo gbo ka gbe yewo losan yi ke wa ba wa dasi

ohun to nsele si arakunrin yi ti oro e fi dori radio na ni wi pe baba won je olodun ni pe baba on dagba baba si bimo merin obi mo merin ninu awon mo mererin yi won wa se pade wi pe ki won se gbogbo ona ti won fi se oku baba won sa pin owo fun awon mererin sugbo owo ton pin yi owo yen go boy owo yen po o wa wo wi pe bawo la won se le se ona wo la won gbe gba ngba ti won ma ge owo fun ra won owo si ku sile ti won ni lo oda elo la ni lo won ni 2 million la ni lo to ma tu je ke owo yen po si tori awon nkan to fe se baba de ni ile kan ile ti baba ni to je ogun eyo kan to nbe nle awon mo wa wo pe oda e ja se bayi ile baba wa e ja gbe sori igba kata ta ba ti tale baba o ta fe fi se oku won a fi kun itawa ti da ito ba de ku a mo ba se se laarin ara wa ibi ti won jo fi oro gunu igba to ya won no da e lo we nti o ra ile wa ngba ton ma ra le ton ma re n to fe ra le ni iyi to je aburo ninu awon omo baba yi to je ibile boya ibi keta ni won o wa bibi kerin on gangan lo ra ile yi ile baba won lo wa ra ba won to ku se ri wi pe ah o se jewo lo ra le oniro owo ilowo lo seju ti wa lo eyin legbon mi gbudo dawo ju yin lo e ba jo fenu ko pe ka ta ile baba wa ni e mo de ti ra niyan so egbe wo le e bi se awon yen ba ni lai lai awon oni ta le yen fun be si lo je pe owo ohun yo ko le yin ba ni lara o owo tohun tohun sise fun lohun fe fi ra le yi tori pe yo yo nira yo si peju ka tori en ti o ra le a se gbe fun awon ti won ma ba wa wa en ti o ra le ni idinu to n fi wo ko ohun na ni lo le lohun se ni ko won fowo ohun ra ba won egbon se yare sun ni pe rara o yo ko wo le awon si ni ta le fun o wa ni rara lai lai egbe wo e ko le fun mi ke ko we le fun mi ki le di temi e yo owo le te fe owo ti a fe fi se ti baba wa lenu owo ta da ibo wo te bu fun mi je bi mo ti fun yin ehn I to de ku ohun na la ni ka ta le fun emi si ti ra le emi mo fe ra lawon egbon ba yare pe ko le possible ibi ti won fi ti n fanu to fi dodo MC rao.

0: kurita eru ikurita to ti mo ku eniyan nikan nibi ti gbogbo iranlowo ti mo deyin koyan.
1: This is Jordan 105.5
2: station with
0: the yere mo ni oruko Jesu Oluwa ko fun oni ona abayo wa gbo oro Oluwa iji ti mi o bi
3: Jordan
0: gbogbo agbara t'Olorun o bori re gbogbo agbara t'Olorun o segun re gbogbo agbara t'Olorun o so di eniyan lasan ati akure te lawujo.
4: This is Jordan.
0: Mo pa ni ase ipa okunkun ipa eniyan ipa egun ipa epe oro odi ti o di oriran lowo ina ko jun on gbogbo to nsise latori sunkan.
5: Everybody, this is the sweet and it's about to get all funky today. Great music and a fantastic team
0: to be ton ta ko lati gba iran lowo ati oju rere ni oruko Jesu ina ko jun loni yo gbo mi gbogbo ona to di mo ko bere si ni la ni oruko Jesu gbogbo ile to ti ko be si ni si ni oruko Jesu gbogbo rere ta gba lowo re o ya ma gba pada ni oruko Jesu awon alagbara ti won gbese li ase yori re mole ida Oluwa ko kolu won awon alagbara ti won dina mo ninu okuku ni oruko Jesu ida Oluwa ko kolu won aye re bo ninu ide ni oruko Jesu atu osile ninu igbeku Jesu Oluwa wa ami e gbo ile gbogbo eniyan ma gbadura si aworan awon omo re ikorita ti wa je ikurita to ni agbara Oluwa so fun mi wipe Yesu ndamo je mu tabi nawo lati doju ija ko aye awon omo wa idi niyan ti awa obi fi gbodo gbadura dada ni akoko yi aye oni mu o aye oni mu awon omo re o to ba di ni ojo Thursday aworan awon omo re mo ko bonu adura bi Olorun awon omo ogun ti pase fun mi o si ti so ise kan ta se lori awon aworan yen iwo na le pe ise pe won ni omo wa o oni ko wa gbadura ni o si ri owo yanu Olorun ni oruko Jesu a n gbadura lowo tako nje oju ohun ogun to ni agbara ni opopolopo message la gba lana tori pe awon kan so pe daddy ohun to sele si awon le fi n gbadura yi won ti so elomii di olokun won ti so opopolopo eyan di alaisun awon ide to le ti di elomii mole nipase nje oju ohun njo je mo pe awon ilakoja to le to la koja yen awon isele to n sele si oyen awon ogun to le to n ja yen o wa nipase nje oju ohun awon alakan be ti awon kan ti nla won aranti Yesu ma nda ajuju boyan loju keyan mo ba aranti ala ati iran to nla nitori ise odi to fe se ko le sase yori lori e gbo mi olufe mo fe ko mo wi pe o gbodo gba ki won fun oni onje okoko je omobirin aje kan ka nigba kan o ni awon mo so okuta de onje fun yan awon o si fun je loju ala oni to ba ti je oni nu rirun le pa oni ara re ma ma wuwo oni ru aisan be ko si le iwosan ti an le de won le ri nkan kan to se ati gbadura fun omobirin kan nigba kan isuku gbadu sisun onje oju orun lo ti pase wonu aye awon ise pepepe yi to mo bo se wole yi afa gbadura loso yi ki ina Olorun ko dun mo je mu aisan ofa aisan tan ti gbe si ola nipase onje oju orun Olorun fe dana su patapata o fe ba mo je mu yan je o fe tu osile o fe so dominira owo Olorun fe kan o be ni gbogbo pepe okukun ati ise okukun o fe fayadam ya gbon ti Sam wi iwe Sam 27 verse 1 ya gbon to so yes
6: Oluwa ni imole mi
0: Oluwa ni imole mi
6: ati igbala mi ta ni emi o beru
0: mo beru awon agbara okukun tan fo nje okukun bo mo mo beru nje oju orun mo asirijile kan to wa nbe ni wipe opo eniyan ni won fun nje oju orun je ti won gbe aisan ati arun sinu aye re ti o si ri ona abayo Oluwa ni fo ni mo je mu yi nigba ki igba to ba ti ni iriri nje oju orun mo je ru oba omo number 1 lo ni oyin sile ko gbadura si la oyin lese kese to ba ti la oyin yen sori nti awon were yen gbe wa loju ala oni ko wa je tele gbogbo ise ati agbara okukun ti won ba ti fi se yo dasan bi o ba si ni anointi won ile nle iwo bu sinu sibi ko mu ko so pe mo mu eje Jesu mo si mu aporu ofa gbogbo nti e gbe si ola yo di oku patapata mo fi awon adua isere e poruko Jesu e gbadura lekan gbogbo aisan to ti wonu agbo ara mi nipase onje oju orun e jona da gbogbo ofa isan to wo wonu omi ara to wonu eje to wonu isan to wonu egungun nipa se onje oju ohun loruko Jesu o ya ma jona mama igbadura dada o fa iso ti an gbe sinu aye mi nipa se onje oju ohun ni oruko Jesu o ya ma jona o ya ma jona o ya ma jona irugbe o fa iso nipa se onje oju ohun mo pase fun o o ya jona dan gbogbo irugbe o fa iso nipa se onje

0: atuki wa kaabo sori eto lesekese fun toni oluwa to be loba omo baba ti nje deleke ni emi nje ti gbogbo yin ti mo si mc giga loluwa lohun tolorun wo ni pelu mi bi na ni baba wa ninu oluwa baba woli olatunji talabi ti bo wa ti mo si baba woli lesekese baba woli sa gbogbo abe fe bo tolorun ni fun wa lati yin sa
1: se ri ni akoko yi owe yoruba ni mo ko ma fi soro Layere, ma wa lo ase Jesu le lori.
0: Yes sir.
1: Kini owe Yoruba so? Owe Yoruba wi pe ojo kojo ti ejo. To ba ti gbe okolo mi. Ojo na lo ndagbere faye.
0: Kusiro nbe sir.
1: Agbo mi o.
0: Yes sir.
1: Ase Olodumare re o. Gbogbo eni kani to ba tun dide ogun si o.
0: Loruko Jesu.
1: Layi adua ti mo ngba fun yi.
0: Loruko Jesu.
1: Iru eda be. O ma jade laye fun.
0: Ami loruko Jesu.
1: Bo se ri ni yes sir.
0: Yes sir. Ah baba woli e ku ise Oluwa na sir.
1: Oluwa ku se.
0: Baba woli mo ni ibere kan ti mo fe bele lowo yin sir. Ibere na ni pe ki gan lo ma nfa to pe ti opo ba ti wa ninu ogun tabi ninu isoro kan ati bobo ebi o ati bobo ara o ati bobo ore koda iranse olorun mi gan o ma jina siru eni be ki gan lo ma nfa sir
1: to je pe be yan ba wa ninu isoro
0: be ni sir
1: wa gbagbe won ni dasimo
0: won ti e le ranti e mo rara
1: giga loluwa
0: baba woli sir
1: ki se rara ko lo fun yin ni bere yi o
0: rara sir
1: Emi mi ma lo fun yin ni bere yi o.
0: Ben.
1: E ma gba mi o.
0: Yes sir.
1: Tori pe ba se bere ibere yi. Gbo ogoro eniyan to gba wa ninu ile. Ni se ni won mi kanle. Tori elomiran o gba wa bayi. Awon bi te pa eti. Awon ore o ti e bere e mo.
0: Ben ni sir.
1: Be ke ko deri be nigba kan ri
0: be ni sir
1: igba kan wa to je pe ile re ni won ti wa jeun
0: ko siro nbe sir
1: iwa iran sai idi to fi mi kale ni pe iwa ni ibere yi bawi
0: ko siro nbe sir
2: in making you the best entrepreneur
1: tori mi igba kan ri gbogbo eyan lo ma wa nba o nigba ti won o ba ni owo lowo
0: ko siro nbe
1: sir si wa de se fun won So bani bati kanda ti share o lo dede mo to ni owo lowo mo tabi to wo ni isoro tabi to wo nu aisan tabi to je gbese o re ni kankan mo
0: si rara ma sa
1: idi to fi ri eni kankan mo ni pe eniyan ni eniyan ba je
0: eyan ipo lo ma wa
1: iwo lo mo awon tan pe ni eniyan tele Bani, bi eyan ba ni isoro oko ade fi iyawo sile si ni isoro
0: oko to fe sile
1: bani bani bi eyan ba ni isoro iyawo ade fi oko to ti toju e ando wo le barin ajo isoro yi mo
0: a si ba ti re lo
1: a fi sile se gba mi bayi
0: agboye se baba woli
1: idi ni to fi je pe iwo to gbo mi to ba ti sumo olorun anu re ma se mi o ko si eni ti o le ko eniyan sile a fi olorun nikan
0: olorun nikan ni duro ti ni
1: e wo job
0: yes sir
1: ninu wo job ori keje ese kesa job ni oro o ni owo awon iyawo re ngbadun awon omo re ngbadun sugbon nigba ti isoro de
0: jesu christ
1: ninu wo job ori keje ese kesa iyawo re wa ba pe se olohun se ani ko bu olohun ko siku
0: bu loruko ti o ti en se ti
1: to ba te se pe bu olohun so da ti ara re ba wa wa okay mi o ni lo o ni ko bu olohun ko ku
0: ko ku da o ti mo pe leyin to ba bu olohun iku ni
1: iku dokan
0: jesu christ
1: iyawo to fe ni su loka iyawo to so pe won o le to won o ba ri won o le sun iyawo to so fun pe o yo adi suga in my tea ero ni o eyan ma tanyan olohun nikan ni o kin tan
0: yan
1: wa gbo mi daada
0: yes sir
1: iwo to gbo mi bayi o wa ninu isoro awon ebi ti party awon ore ti party
0: jina si e
1: idi tan se party ni pe won ro pe o ma ku sinu isoro yi
0: ma fe ko ku sinu
1: ba ni gbogbo awon ti ore lowo ninu isoro to wa bayi
0: yes sir
1: ti ota re ba ku sinu isoro ipere awon lo ma so pe o ye kara po si fun e
0: jesus christ ko se bifitin beria
1: wa se bifitin be owo to ye kan po fun e nigba to wa laye to pe owo eto ba ri o ni ku wa le toju ara e won ni ko fun e to ba ku wa idini to se gbodo gba koku
0: Makwo.
1: It didn't touch a bundle of summer long. It didn't touch a bundle of bad one.
0: Yes, sir.
1: What? Oh, summer look bad you.
0: Ben, sir.
1: And I say, how this is my look where?
0: Possible, sir.
1: Bami dada.
0: That's here.
1: Oh, the cushion will go.
0: Ah, middle of
1: the cushion. Oh, my God, and in Luigi.
0: Ah, middle of the
1: cushion. What? In Jano. What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? La rola
0: yes sir
1: ku awon mare wa je tu asiri fo enu emi je fi am ba olorun soro wa ri pe awon kan to ro pe ko se se yi
0: yes sir
1: o lo na abayo
0: yes sir
1: bani jesu ni ona abayo si gbogbo isoro teyan la koja wa ye o ni ohun ni ona otito ati iwo ni ko gbe igbese la rola bo se ni
0: to ohun le ti ba se ni baba woli olorun lese kese yo baba woli sa pelu be se pin unje ni friday to koja yi mo tu gbo pe e tu fe se be abi baya mi mi o wa gbo dada pe tu fe pin unje ni o ola ode
1: obiti biti unje ni mo pin ni ojo
0: friday to koja
1: friday to koja
0: awon yo pe mi sa
1: e ma gbo mi dada
0: yes sir
1: e bi pa awon eniyan awa iranse olorun ti olorun ba gbe owo re soke aje ara awon mekunu lowo e gba mi dada ijoba o le dase gbogbo etan
0: ato sa
1: awa iranse olorun e wo yodun ti mo tin pe onje
0: ko si ro nbe sa
1: o ti be emi o ti ede wa ke tori pe awon eyan o ki ri rere te eyan ba se
0: be ni
1: o ri je sugbon ko kan wa tori pe olorun ni olusese o rere ba ni tori ohun to ba ti se pelu okan kan
0: yes sir
1: ti se pe boya o ni kan okukun
0: kan ninu
1: ninu olorun ma se lesa to ba ti wa se kan boya o pe o je o fi se nkan buruku awon omo niyan lo ma lo si atubo tell ye o le da se o je yo ai
0: sugbon
1: tori pe emi ni oko olorun pe ebi pa awon eyan e wa wo ero ma se wa ni ojo friday
0: sa
1: wa gbo onje e wa gbo onje yen ko ni o je ti pin debi kankan o se ri aro lai
0: yes sir
1: gbogbo eyin te ni lo onje pata
0: lokun lobirin lomode lagba
1: gbogbo eyin to wa lagege iju isaga ojodu pensinima ikotun imoshi osodi abega ewo mo ma pin onje laaro na eru ma ba gbogbo eyin pe bo ni baba lese kese ti do ti rowo yo mo ti pe ruje ruje yi 39 years mi re be ni
0: odun mokan din ni
1: ogoji mo ti ma se calling day ni November 8
0: November 8
1: be ni ma gbo mi dada
0: yes sir
1: ma ti ju awon eyan o ti ju mo oni kaluku tori pe karara wa lowo
0: be ni
1: mo ma pin onje laaro na agbo mefa ti ma de ti ma pin to ba se ne mama gbe fun e to ba se ne mama gbe fun e mo tun ma wa se kankan lona ma tun ri e won na won o to ro po je isoro eye ma so pe ko si soro ti o ni solution lodo olorun
0: yes sir
1: lodo tani mo pe
0: lodo olorun
1: tete de ni aro la ibi gibi to ba tin bo la aro la to ba ti de ogba agege ogba agege so fo lokara pe church baba lese kese lo lo ni moju sola
0: yes sir
1: legbe oye mekun to ba de je agege pen cinema lode agege pen cinema ibe lode so fo lokara pe church baba lese kese lo lo ni moju sola legbe oye mekun wa gbo eleyi iwo to fa gu asiri jele to fa mo bi ise re se ma dide to fa mo bo se ma rogo egbeyawo lo to fa mo awon to wa nidi oro re to ba ti nbo laaro laye
0: yes sir
1: mu photo e dani
0: your photo
1: photo to daya
0: aworan re
1: o lo kan ma na si mi bayi o nidi ati soro olorun wa tu be bi asiri ona
0: yes sir
1: wa ri pe share adide so the any aro la wa pe re ban so before boya to ban bo to mo na aro la eru olodum ma ba e tori pe awon kan ti wo te ro ko nsele emi ma gbe jade o tete de ni aro la eyin to de ni lo nje ma pin onje for everybody ta aro la
0: ipade ola igan ni won ba ma pe ni mo tete de mo rayo mo pe leyin anu se mi awon ero ba ni soro yin ni opo to jaso do baba woli lese kese ba ye fe bere fun ona atede church baba woli lese kese 08069633352 08069633352 tabi 08029178 ati 08084101529 08084101529 ha ni reju bayi lo lori eto lesekese fun titi oni oruko temi o yi pada oluwa to be lo bayi na ni o omo baba ti nji o delicate gbogbo eyan ti mo si mc giga loluwa alohun tolohun oni titi di ba ta ti ma pade lori eto lesekese ire ni ti e ati temi lojo bobo